baitu kato ati mantap. Oh tapi mantap ko pa eyo ba suko-suko nyo memang barela-rela ko tibo di pasamalam siya nang kamakan na.